0: You're listening to ACCC.
1: So na cheki bro. Yeah. Na cheki vya mini na madu. Mimi hakuna dema naweza nilemea kuingiza box.
2: Mambo yako si mbaya.
1: Pesa iko.
2: Kuna kadem kengine hapa yes to.
1: Eh.
2: Kana jifanya ngasukari.
1: Ako wapi?
2: Walai, kachati chati hivi.
1: Mlete.
2: Aha.
1: Mlete.
2: Cheki cheki. Ndio yako.
1: Ndio
2: huyu. Huyu huyu.
1: Twende nikushow.
2: Aha.